Eh, mapamot! Mapamot, oh! Kambab sila, papaya na rin mo, naman. Ang alabong jerot. Sa awas, eh, sung kumipagod na maut. Itinanggo! Uya! Uya!

0: Ndi Jason Derulo riding solo lungo na rumbo lune nda lufuna ni nga simbuze tshithu nanga what you say na lundu lufuna nga maanḓa ne ya ndi munane ya nyimbo dzawe ndi a sithetshelesa tshifhinga tshinzhi ndi afha hayani okay fhedzi nga nda hezwo vhoi ndoni fulufhelisa uri ndoni vhudza nga fhungo ḽeneḽo kokwama magevhenga vhane magevhenga vho ya vhatswa vha zwino khou pfhi vha khou tshimbila na dzi speed point why what do you mean why no tshimbila na speed point vheiwe kudirela hani yeah magevhenga ndi vhane vha khou tshimbila na mitshini yo withdrawa tshelede hezwo zwi khou ḓa nga muramushi hanefha kha vunḓu ḽa Limpopo vho ya vha dzhenela muṅwe muḓi ya vho ṱuwa na hoyo mutshini wo swipe ndi una khou pfhela upfhi mufumakadzi o ḓiwana tshi khou shumiwa nga tshigidi muṱani wawe kana muḓini wawe nga vhana vhe vha ḓiwana tshi khou dzhena henefho vhusiku kati vha ita no musumba nga tshigidi vha tshi khou mu kombetshedza uri kha vhafhe masheleni muambeli wa mapholisa kha ḽino vunḓu ḽa Limpopo ndivho Colonel Malisela Ligwamba ndi vhane vho amba uri tshiwo tshenetsho tsho itea vhuponi ha Rwanda ndi nga mugivhela nga matsheloni zwino ndi khou tou ḓivhusa uri Rwanda ndi gai ngori Rwanda une na u ḓivha fha Limpopo ndi u ti unless una huṅwe ndi ḓivha mesina una fhethu unopfi Rwanda ne ndi ene ngei ndi vha mesina u khou shumela na speed point okay vho Ḽidwaba vha tshi amba vha khou ri mufumakadzi wa miṅwaha ya 35 ndi ano tou mangala a khou tou vuswa nga ngomu lufherani lwawe nga vhana vhane vha vho ḓiṱamba nga zwigidi ya vha khou pfhi vhanavha vho mu vusa vha ri kha re kha luṅwe lufhera lwe a tshi swika henefho a wana mashakawe hu mme awe na vhone vha hone nga hafho vho sumbiwa nga zwigidi kha lolo lufhera ndi tshiwo tshine wa khou fhela upfhi hovho vhanna vha sumbe vhe vha vhoḓa mapholisa vha khou ri vho ḓo ralisa phanḓa na luṅwa nḓevhe nga tshiwo tshenetsho nahone vha tshi swika vha wana magevhenga vho no ḓiṱuwela na founu dza vhathu vhe henefho nduni dzi laptopo khathihi na dzi rucha na dzone vha khou pfhi vho ṱuwa nadzo nga murahu ha musi vho dzhia hezwo vho ita na u kombetshedza hu mufumakadzi uri kha withdraw a shumise mutshini we vha ḓa naho u swipe tshelede ndi mbusi ya vho mbo ḓi swipe tshelede nga mutshini we vha ḓa naho Who bees? Nga murahu ha tshiwo tshenetsho i haya magevhenga hu pfhi vho mbo ḓi dzhia murathu wa mufumakadzi vha ri kha vha fhelekedze nga goloi tshena ya Toyota Legend 45 ya baki uri vha bve hafho hune vha dzula yeah. Hezwi vhono swika hafho vha tsa vha ṱuwa vha musia na goloi hayi a vha no havha wo ḓivhudza ndiriva vho ri fhedza u tswa vha ita no humbela uri ri khou humbela u fhelekedziwa hai khona no ari tshavha safe safe 0280 35674 romana voice note or text ndi musi ni khou lavhelesa quiz of the day ya ndi mini tshine tsha vha na dzi khinzhi fhedzi wa khou ri a tshi kona u vula dziloko ya ndi yona na magevhenga aneawa magevhenga avha vhafha ndi kha mimuvi fhedzi une vha ndi avha vhona tshi nga vha khou khilula avha vhafha no nga ri vha tou kwasha vhathu vha ite vha khakhathi Andrew Yawa.
1: Kha vha ḓiphine nga fhethu ha khwine ha u renga Thavhani Mall, Ṱhohoyanḓou.

Ndi Ricky Taylor, ndi musi na Taylor Man, Robbie Zofi, Sunday Drive, kane ya Tabama na muswezo zvino ari tshitenge indira kota ne zalipasi la zwa mitambo lo Tabama. Karamba di toma alipasi la zwa mitambo ngolevesha mutambo na vakati ndi mutani wa Mutsipe Foundation Championship ndi playoffs zine mutambo vukati ya timu ya Captain City na Magezi minute ndi za fusumbera 73 minutes zine la swishi na unere kwamba zwa zwino timu zene zondi zine za kutambo lingana na shikoro chitinga ngeno na shikoro chitinga ngeno timu ine aba ya Magezi yodopu ya wana kana yowana shikoro chao cha otoma nga minute za fui na thai nga mbra mso otomokora timu ine aba ya Captain City ya Kororanga Chelo Mosa nga minute ya 4 ina raru 43. Zosia Macedi Vandal achiko kora nga minute ya 4 ina thai 49. Zenezo sikosia zozino timu ya Magezi na Captain Cities kutambo lingana nga shikoro chitinga ngeno na shikoro chitinga ngeno minute ndia fusumbera 73 minutes musi mutambo wota kucheza. Richifuka la panda rekoda mitambo ya cricket hunera kwa daka timu ya Proteas ya bafuma kazi ini ya kore mikami tamo mibili ye wadona chukuita amba ye batama na shango la England katina zi Wales kama pera bege ndi zino zosia chukokono vana chipinga chabudi choru gisira mitambo ya lipansi ya T20 Cricket World Cup ya bafuma kazi ini ya kore alishapando na tokcheza na uzora aro timu ini ya Proteas ndine ya kubewa buimoni ya pansi kaure nga duane kushuma zobidi kami tamo ine Facebook wane matambi katina baranga panda wa timu ndi wana wana pulupedo kola ribado shuma zobidi kami tamo ine Shango la Afrika Shipembe lina la kubwa chipitha cha mitambo ya T20 World Cup wabubili ngamra msulodo wapula duwana chikubwa chipitha cha mitambo ni angikala United Arab Emirates ngangwa wa 2023 na kangwa wa 2024 naone bodu duwana chikorarisha panda nushuma zobudi zozino ndibani wakorarisha panda na urabe lisa na mrenji muswa kamitambo ni inadorarisha panda na tokcheza na uzoraro ndibani bodu duwana chikukundwa ngabane bahaya kamitambo ni yonga shango la Australia na New Zealand zene zo zasia uchiko shuma zo di timu ine ya bashango la India zo zino mitambo ya T20 ine adota kucheza usikare ndi une yadho sia timu ya kana zi Proteas ya bafuma kazi idho dopo ya sumbeza bukoni hayo Kari Gomez alifasi la zwa mitambo ngo labele sa ane akokwama na Kasim. Kasim ndi ane wa mtambi wa hockey. Ndi ane kuro labele sa kalori. Ngamra msi mitambo ya Hockey Nations Cup. Iko takucheza nge kala Cape Town. Ndi ane labele sa kalori timu ya wishume zobu. Dara na o, una mtsi kone timu za kurale sa pantana na o. Ndi ane labele sa kalori bashume zobu di kamitambo ne. Ndi ane doa poe duwana chukwita kumbelo. Kabara nga panda ba timu. Kabata nile timu iwe na shikara chirafu nyana. Chine chavacha zindo wa ndowe. Ngamra msa chukori. Bunja batambi, ndiba na wengutuwa na chipinga chote yao cha zindo wendo. Mitambo ine ye, ndina dorale sapando nito kucheza hange yi ka dorobu ine ba ya Cape Town ni mitambo ya Hockey Nations Cup. Ndiyana ya, alipasi lazo mitambo ina na nifaradone, mangwe, zino, ishtu itafu, vaka warene ba ya pitanu, tunibuzo ndia pio na kudona ukambe eswa. Yes, come, say.

0: ndi mbudzi ndonibudza.
1: Labuna la 11 June 2026, Thavhani Mall ndi fhethu hune na tea vha hone. Musi Thavhani Mall vha tshi khou ni ḓisela family friendly night under the stars, ndi hune na ḓo thoma nga u vhona movie nga awara ya vhurathi 6 PM. Apo ni ḓo vha ni khou ḓilugisela u vhona mutambo muhulwane vhukati ha timu ya Bafana Bafana na Mexico kha mitambo ya vula ya FIFA World Cup. Ndi hune na ḓo vhona zwoṱhe zwi kha screen zwashu zwihulwane, big screen. Ndi une mutambo wa Bafana Bafana na ḓo thoma u vhona nga awara ya vhuṱahe 9 PM. Ndi henefha Thavhani Mall. I ḓani na muṱa wanu woṱhe, hu nga vha vhana, vhabebi, vhangani na vhadzulatsini. I ḓani ni ḓiphine nga u sea na ngo ḓiphina nga muvi khathihi no tikedza timu ya lushaka Bafana Bafana. Ni humbule, maboḓelo ha dzheni nahone hu ḓo tea u tevhedzwa milayo. I ḓani no ambara zwikipa zwenezwo timu ya Bafana Bafana khathihi na fulaga dzine na vha nadzo dza timu ya Bafana Bafana. Ni songo nwa dzi camping chairs uri ni kone u vha tshipiḓa tsha mutambo uyu na u ḓiphina zwinzhi. Ndi mutambo ine na ḓo vha ni tshi khou tikedza timu ya lushaka. Kha ri ṱangane henengei.
2: Choice FM Drive.